0: To 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Tagalog.
2: Ang gabi ng census ay sa Martes, ika-11 na Agosto. Ang census ay sapilitan para sa bawat sambahayan. May oras pa upang tapusin. Bisitain ang census.abs.gov.au o tumawag sa 1-800-181-227. Pinahintulutan ng Australian Bureau of Statistics, Canberra.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
4: Mayroong tamang serbisyo, mayroong tamang impormasyon, ngunit hindi ito laging nahanap ng ating komunidad. Pinabago ito ng Diverse Abilities, isang libreng multicultural na plataforma para sa mga serbisyo, impormasyon, mga kaganapan at komunidad. Lahat sa sarili mong wika. Sumali ng libre ngayong buwan para sa pagkakataong manalo ng 50 dolyar na Westfield Voucher. Diverse Abilities para sa ating lahat. Tumawag sa 1-300-013-727 o bisitain ang 3ZZZ.com.au.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
5: 3ZZZ.
0: 3ZZZ, 92.3 FM.
6: Ang susunod na programa ay sa Tagalog.

0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: 3ZZZ 92.3 FM.
2: Good afternoon. Magandang hapon. Maayong ugto sa inyo na tanan.

0: Siyempre, magandang hapon sa inyo lahat mga kaibigan. Alas 3 na naman po sa araw ng Miyerkules. Petsa 26 ng buwan ng Agosto. Ilang araw na lang, Vermans na naman.
1: Basta magpakatotoo.
0: At unang-una na gusto kong batiin ang aking pinakamagandang Auntie Imbay Demafelis. Good afternoon. At ang aking partner sa negosyo, Paula May Delesmo. Good afternoon.

I'd like to say good afternoon sa aking kaibigan si Ogie Cubillas. Good afternoon. Maray na hapon sa ano. Kumusta ka ang gwapo kong amigong abogado? Yan po ang ating pangunang bilang dito pa rin sa 92.3 FM Church of Zed. Sa talahipihitan ng inyong mga radyo, isang magandang pagbati po sa lahat na nakikinig dito sa Melbourne at saan man dako ng mundo, merong Pinoy, meron tayong mga kaibigan dyan sa Saudi Arabia, dyan sa Pilipinas, lalo na sa Valenzuela at din sa Amerika, lalo na sa San Diego. Good afternoon sa inyong lahat mga kaibigan at samahan nyo ako ng isang oras na pagtatanghal. Shout out muna kay Delay Delesmo Cobillon na nandyan sa Saudi Arabia na nagtatrabaho bilang isang nurse na napakasipag kahit umuulan, bumabagyo, mainit man o malamig, pumapasok pa rin. Siyempre, yan daw ang tatak Pinoy. Alas 3 na po ng hapon at 7 minutes nakalipas po alas 3 ng hapon ngayon. At gusto ko munang bigyan pansin at i-shout out ang ating mga kaibigan dyan sa Kalabanga High School Batch 77, lalo na si Jing and Imelda Navarro, ang presidente at ang first lady, at si Rudy Camalia, good afternoon to you. And of course, ang JCFI, Second Rare Foundation, dyan sa Magaraw, Camarillo Sur, at lalo na dun sa mga kaibigan natin dyan sa Lingunan, Valenzuela, kasi alam ko na binaha na naman kayo dyan at sana naman ay nahinto na yung baha at nakabalik na kayo sa inyong mga tahanan, ano? At alam naman natin ang Pilipinas ay talaga po naman ay binibisita ng bagyo o kalamidad minimum 15 sa isang taon, at dasal na lang natin na ang tumama sa atin ay medyo mahina at huwag tayong bahain. Ika nga, minsan naman kinukulang tayo ng tubig sa Pilipinas, lalo na sa Metro Manila, pero naman sumosobra. At hindi ko maintindihan bakit marami, pag tag-ulan, maraming tubig sa labas, walang tubig sa gripo. Pero pag tag-tuyo naman, kulang din ang tubig sa gripo, kahit walang tubig sa labas. Iyan po ang ating dilema sa Pilipinas. At gusto kong bigyan ng pansin itong sabi ng DOH na nasa 42 beds lang o 42 beds na lang ang bakante para sa mga leptospirosis patients sa mga ospital na nasa pangangasiwa ng Department of Health at National Capital Region. Kaya't pinayuhan ni Health Secretary Edwin Mercado ang mga naturang pagamutan sa na magdagdag pa ng mga beds bunsod ng inaasampang pagtaas sa nang nasabing sakit dahil sa mga naranasang pagbaha nitong mga nakaraang araw dahil sa mga bagyo at habagat. Nakipag-ugnayan na po ang DOH sa mga pribadong pagamutan upang gamitin ang 10% o hanggang 15% na zero balance billing beds sakaling tuluyang pang tumaas ang mga kaso ng leptospirosis. Sa datos ng DOH, nabatid na hanggang noon October 22, mayroon na naitalang 4,285 na leptospirosis cases nationwide. Ang naturang kaso ay 37% na mas mababa kumpara sa 6,800 39 na kaso na naitala sa kahalintulad na PETSA noong nakaraang taon. At pinakamaraming naitalang sakit sa ang NCR, Cagayan Valley at Central Luzon. Ang leptospirosis po ay isang uri ng impeksyon na nakukuha sa ihi ng mga daga na maaring humalo sa baha at maaaring makamatay kung hindi ito maagapan. Iyan po ang patala ang ating paalala sa ating mga kababayan dyan, lalo na sa Metro Manila. Ano? Isa muna ang awitin para sa inyo lahat. Ito po ay ang Ikaw Pa Rin Ang Pipiliin Ko by Cap Joe. Ito ay hinahandog ko sa
tawag nito, mga taga-Lingunan dyan sa Valenzuela. Good afternoon to you. Sana naman ay wala nang baha dyan at mabuti na ang kalagayan nyo. Good afternoon kay Sylvia Albino, Mariano Joaquin Victorino, ay aking kitan, Marjo, and Dominic Jesus' father. Happy birthday kay Mother Rosie, ano?

Gusto ko pati ng aking classmate si Hil Buaro na nandyan sa hindi na pala siya sa Cagaray. Hindi ko na alam kung saan nakatira si Hil. And Sylvia Albino, good afternoon. Hello to you. And also Arnold Delano.

Ayan, kumusta na ang kagawad dyan sa Magaraw Camarinezur? At gustong kumustahin ko rin ang mga kababayan ko dyan sa Magaraw. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan lagi. Oras natin ngayon ay 15 minuto. Makalipas po ang 3:00 ng hapon at patuloy kayo nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipino 92.3 FM, Triple Z. Sana po ay antabayanan nyo at samahan ako sa isang oras na pagtatanghal. Isang awitin uli para sa inyong lahat. Ito po ay gusto kong ihandog sa mga tawag nito. Wala ata dito yung sinasabi ko para sa mga membro ng CHS Batch 77 dyan sa Calabanga, Camarinezur. Good afternoon to you all. Lalo na kay Eden na mahilig mag-chat.

0: other traders, do you also increase prices?
1: Yes, I'm telling you the price of the end user, like the this is like the what the people are faced.
2: Mali ang ating napindot. So, siyempre, ang ating matapos po ang matinding pagbaha sa Metro Manila at kalapit na lalawigan dahil sa halos dalawang linggo na pag-ulan, inabangan ng mga utaw ang paghupa ng baha at pagsilip ng haring araw para makapagsampay. Pero mas may isa pang mas matinding dapat na abangan matapos ang pag-ulan, ang posibleng pag-atake ng nakamamatay na leptospirosis. Binibigyan ko po ng diin ito dahil marami po akong kakilala na may sugat at hindi na iwasang lumusong sa baha, at pinaalalahanan ko sila na kailangan ay magamot kaagad, uminom kaagad, at saka kung may mga sintomas kayo o dumiretso na kayo kaagad dyan sa hospital o kaya sa inyong mga center para mabigyan kayo ng karampatan lunas o ng gamot para hindi na po lumala ang inyong nararamdaman. Dahil pag naramdaman nyo at lumalayan, ma-hospital kayo, pwede pa kayo mag-dialysis dahil ang inaatake po ng leptospirosis ang ating atay. Kaya bukod po sa baha, pwede rin makuha ang leptospirosis maging sa kontaminadong lupa na kung may sugat ang katawan, lalo na sa may paa o kamay, ay maaaring makapasok ang bakterya. Pero sa Metro Manila, ang mga daga ang pinaghihinala ang numero unong pinagmumulan ng leptospirosis. Hindi naman imposible dahil sa sangkaterbang mga basura sa mga kanal kung saan nakakapagmukbang ang mga daga. Kaya kapag umulan ng malakas, saan pa mapupunta ang mga jingle nila, hindi kapag napuno na ang tubig at ang mga kanal, kung hindi sa baha ang masaklap doon, marami ang napipilitan lumusong sa baha kapag walang sasakyan, lalo na no kung malubog din ang sa tubig ang bahay. Ibang usapan o usapan na pa pagsadyang may mga utaw na mahilig magtampisaw sa tubig, lalo na yung mga bata. Nakikita ko sa mga dyaryo o kaya sa mga balita sa internet, ang mga bata ay ginagawa pang ginagawang swimming pool ang baha. Kaya napakadelikado po yan. Pinaalalahanan po natin ang ating mga kababayan, lalo na yung mga bata. Ayon sa Department of Health po, mula nung Enero hanggang Agosto 8, hanggang taon nagkaroon na po ng 3,440 kaso ng leptospirosis at 220 na po ang sinawing palad o namatay. Kung tutusin, mas mahaba pa raw ang naturang bilang ng mga kaso kumpara sa mahigit na 5,000 kaso na naitala ng kaparehong panahon noong 2025. Pero ang kaso kasi depende sa dami ng pag-ulan at sa tindi ng pagbaha. Marahil depende rin sa mga lugar na binaha gaya ng Metro Manila o highly urbanized na lugar na inaasahang maraming daga sa tabi-tabi na pwedeng pagmulan ng bakterya kapag binaha. Dapat din tandaan ng mga utaw, ng mga tao na lumulusong sa baha na maaaring umabot ng linggo o bago lumabas ang sintomas na nadali ka na ng leptospirosis. Kaya kahit pa right leg lang ang nababad sa baha at hindi left, may mga mararamdaman kayong kakaiba sa inyong katawan. At kung mararamdaman nyo na hindi maganda ang iyong katawan, baka isipin lang ng mga tao na simpleng trangkaso lang ito ang tumama sa kanila. Kabilang kasi sa mga sintomas ng leptospirosis ay lagnat at pananakit ng katawan. Kaya ang iba

na palilipasin lang ng ilang araw bago magpatingin sa doktor. Medyo naalala na po ang maalala na ang sitwasyon kapag nagpunta na sa ospital at kailangan ng dialysis dahil apektado na po ang bato nila. Dahil nga matindi ang pagbaha na naranasan ng Metro Manila at ang mga kalapit na lalawigan, sana ay naging advance mag-isip ang DOH sa mga ospital na madalas takbuhan ng mga tinamaan ng leptospirosis. Ibig sabihin, asahan at maging ready sila sa posibleng pagdagsa ng pasyente. Kaya mga kaibigan, iyan po ang paulit-ulit natin na pinaalala sa ating mga kababayan. Oras natin ngayon, 24 na minuto. Makalipas po ang alas 3 ng hapon at patuloy ko'y nakikinig dito pa rin sa Hoy Pinoy ng Radyo Pilipino 92.3 FM 3%. Ito ulit si Drob Daniel na sa awiting may pamagat na Wala Na Bang Pag-ibig o 92.3 FM 3%.

Good afternoon and shout out kay Marjo Bordado. At lalo na dyan sa mga nurses dyan sa Saudi Arabia. Sa pangunguna ni Adelaida Delesmo Corbillon. Aka, SKA Delay.

Ayan po ang awitin ni Rob Daniel na may pamagat na Wala Na Bang Pag-ibig dito sa atin Radyo Pilipino 92.3 FM 3000. Oras natin ngayon 28 minuto makalipas po ang alas 3. Gusto kong batiin si Paula May Delesmo na taga dyan sa Lingunan, Valenzuela. Yan ang natatandaan ko. Tandaan nyo yan ha, mga taga Lingunan. Good afternoon. Oras natin kayo. Kalahati na po ang ating mga naabot dito sa ating Radyo Pilipino. At kanina pinag-usapan natin yung leptospirosis. Gusto kong bigyan ng diin ang sakit na ito dahil ito ay minsan lang na pwedeng mangyari sa inyo at kung hindi nyo maagapan, talaga pong ito ay ikamamatay ninyo. Inaatake po nito ang ating mga bato at pag malala na po at seryoso na ang inyong kalagayan kahit nasa ospital kayo, kayo ay mapipilitan mag-dialysis at kung hindi na po malabanan ng inyong bato ang nasabi ng sakit na leptospirosis, goodbye world tayo, goodbye Philippines. Tayo, ibig kong sabihin, talaga pong nakamamatay. Hindi ko kayo tinatakot, pinapaalalahanan ko lang kayo dito pa rin sa Radyo Pilipino. Dito sa Melbourne, medyo mainit ngayon, ano? At tawag nito, nagbabanta na ang tagsibol o ang spring. Sa next week, spring na po. At bare months na naman, baka makakarinig na naman tayo ng mga Filipino Christmas songs. At siyempre, nakakamiss po ang pag-uwi sa Pilipinas. Lahat tayo pag Pasko, masayang-masaya, lalo na pag New Year. Nandyan na yung mga reunion ng mga magka-classmates after 50 years or after 40 years, after 10 years. O kaya pag salo-salo ng mga magpipinsan sa isang bahay, lalo na sa kung meron pa kayong ancestral house sa Pilipinas, yun ang pinakamaganda pag uwi nyo sa Pilipinas. Makikita nyo yung mga magulang ninyo, mga kapatid, mga kapinsanan, at bihirang-bihira po itong nangyayari. Kaya doon sa mga uuwi sa Pilipinas, alam naman natin na ang presyo ng mga tickets ngayon ay nagmamahala na. At meron pa akong nabasa na baka po lahat kahit hand carry ng isang pasahero ay pababayaran na rin sa atin per kilo. Kaya mag-abang-abang lang sa mga latest na balita. Ito po ay hindi balita mula sa Pilipinas, kundi dito sa Australia. At alam naman natin na ang ticket ngayon ay nagmamahal pag malapit na sa mga peak season. Ano? Ngayon na medyo mura-mura pa dahil kung ilang months pa, no? 6 months or whatever, bago magpasko, medyo mura-mura. Lalo na kung nakakuha kayong ticket ng mga 3 months ago, mas mura pa. Ngayon ay medyo nagmahal-mahal na. Isa pa sa nakakalungkot, pag nagbabiyahe tayo, kahit pupunta tayo sa Pilipinas, ang mga insurances, yung mga yung alam naman natin yung travel insurance napakamahal. Minsan baka mas mahal pa sa ticket ninyo, 'di ba? At pag-anuhan nyo na lang, mag-isip ng maaga, mag-prepare ng mas maaga, at magbayad ng mas maaga. Ayan po ang aking tip sa inyo para makamura ng konti. Kung gusto nyo umuwi, kung ayaw nyo naman umuwi, dito na rin tayo sa Australia mag-Christmas. Masaya naman dito kung nandito rin ang pamilya nyo. 32 minutes, the past of 3 o'clock, at patuloy ko nakikinig dito pa rin sa ating Radyo Pilipino, isang awitin muli para sa inyo lahat. Ito ay mula kay TJ Monterde.

Ayan po, si TJ Monterdez sa Awitin Palagi. Isang announcement lang mga kaibigan, ito po ay ang tungkol sa Era Covers. Era Covers, Live and Loud, New Zealand and Oz Tour, Friday, August 28. Kailan na ito? Malapit na ito sa Biyernes na ba ito? O sa ano? Sa Sabado? Friday, August 28, Biyernes nga, 2026. Magbubukas po ng alas 7 ng gabi dyan po sa Club Italia, 128-132 Furlong Road, Sunshine. For inquiries and sponsorship, tawagan lamang po si Liz Honey sa 0412-191-577. Inulit ko po, si Liz Honey sa 0412-191-577. Ang tawagan niyo siya para sa mga tickets na kailanganan ninyo. At ito po ay ang VIP ay 120 at gold ay 85. With meet and greet daw yung 120. Hindi ko masyadong kilala itong Era Covers, pero siyempre pag magko-concert, magagaling yan siguro, no? Hindi ko pa napakinggan ito. Papapakinggan ko muna kung ano ang masasabi ko sa mga performers na ito. Ano? Inuulit ko po ang Healy Zani Promotions and Entertainment, ang Era Covers, Live and Loud, New Zealand and Australian Tour, Friday, August 28, 2026. Diyan po sa Club Italia, 128-132, Furlong Road, Sunshine. For inquiries, please dial or call Liz Honey on 0412-191-577. At patuloy ka nakikinig dito pa rin sa atin sa Radyo Pilipino, 92.3 FM, 3 and good afternoon sa aking friend, Tita Patsy Granada Gutierrez. Good afternoon to you. Gusto kong ihandog itong awiting itong Hanggang Kailan by Orange and Lemons para kay friend kong mabait at maganda, para sa inyo lahat. Hanggang Kailan.

0: orange and lemons hanggang kailan ang umuwi ka na, baby. At tumawag sa atin, meron tayong tawag ngayon na si Nanay Estelle, ano? Gusto kong kausapin si Nanay Estelle. Good afternoon, Nanay Estelle. Hello? Hello? Hello?
1: Ang telephone number. Hello? 87 po, sabi ko nga, napakahinang sumulat, dahan-dahan lang, one number at a time.
0: Sandali. Mamaya, anong gusto mo nang bumati sa mga taga-pakinig natin?
1: Pagkatapos po ng telephone.
0: Sige. Okay, mamaya na lang. Thank you so much. Iyan po si Nanay Estelle. At tumawag sa atin. At kung gusto nyo rin tumawag dito sa atin radyo, ang telepono po natin is 9415-1923. At patuloy kayo nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipino. Oras natin ngayon ay 41 minuto, makalipas po ikatatlo ng hapon. At ang telepono uli ni Liz Honey, ito ay gusto kong ibigay sana yun na... Ito, may tumawag kasi ano daw telepono, dahan-dahan lang daw. 0412-191-577. Iyan po, okay? 0412-191-577. Pero kung hindi nyo pa rin nakuha, Nanay Estelle, ay tumawag po kayo pagkatapos ng radyo natin para ma-accommodate ko kayo sa telepono. At para sa mga... para sa mga nakikinig sa atin dito sa Melbourne, ay mayroon na naman pong entertainment na hinanda si Liz Honey, kaya pwede kayong manood dyan sa Sabado, sa Biyernes. Sabado pala wala na, pero mayroon naman focus doon, kaya pwede pa rin. Ano, Friday, August 28, alas 7 po ng gabi ang umpisa. At yung hinandog natin na awitin, Umuwi Ka Na Baby ng Orange and Lemon, sinahatid natin sa ating mga senior citizens na nasa Vietnam ngayon. Ano? At doon sa mga namamasyal sa Vietnam, pasyalan nyo rin ang Pilipinas. Maraming magagandang lugar ang Pilipinas. Kaya ito ay gusto kong namimiss ko na rin kasi ang Pilipinas, gusto ko na makauwi. Sana ay mapayapa ang magiging biyahe ng lahat na pauwi sa Pilipinas. Sa ngayon kasi, August, September, mga off-peak pa yan. Kaya medyo mura pa. Ano, pero pag umabot ka ng Disyembre, medyo mahal-mahal na rin. At swerte natin kasi may mga direct flights tayo. At may mga options tayo para kung sa anong airline ang pwede natin sakyan. Samantalang yung ibang mga kaibigan ko na mga taga Bangladesh o kaya sa, kung saan man dyan sa Europe, matagal na ang biyahe ay ipa pang airline ang kanyang sasakyan. Ano? Kaya gusto kong ihatid itong isang awitin uli sa atin ni Rob Daniel. Ito ay Miss para sa inyo lahat on 92.3 FM 3ZZZ.

punso kay Tampi. Good afternoon. Sana ay nag-aaral ka na mabuti. Pagbati ay mula sa inyong mabait na daddy.

Good afternoon and shoutout sa aking kaibigan si Emily Anay na taga San Pantaleon. Diyan sa Magaraw, Camarinizo. And of course, hindi ko pwedeng hindi batiin ang aking pinsan. Pinsan Noro Benito Zardilla na nandyan sa San Diego, California. Lalo na mga kapatid niya, mga ate ko, ate Senya, ate Beth. Aking pinsan si Vida na nakita ko nung Sunday. And Freddy De Rona, good afternoon too. Isang awitin hato sa atin ni Rob Daniel, Miss na Miss, dito pa rin sa atin Radyo Pilipino. Oras natin ngayon ay 4:08 minuto makalipas po, ikatatlo ng hapon, at patuloy kayo nakikinig dito pa rin sa radyo ng mga kababayan natin dito sa Melbourne, Australia. Ang ating radyo, 3ZZZ 92.3 FM sa talapihitan ng inyong mga radyo ay nag hatid sa inyo.

ng mga awiting mga Pilipino, mga OPM. At nagbibigay din ng mga shout-out, siyempre, sa ating mga kababayan, sa ating mga kaibigan. Kung nandiyan kayo, good afternoon kay Piping Cabrera at kay Fabien Nesito and Anthony Navas Mosca Maruha. Good afternoon din. At kung uwi daw ako sa Bicol, marami daw akong matutuluyan. Thank you so much, Malu. Siyempre, ating mga kababayan, mga kaibigan, mga kalaro ng mga panahon, ano? At naalala ko rin yung mga panahon na mga bata pa kami ay medyo, siyempre, dungisin at laro sa tawag namin ay uma. Yun yung sa palayan. Sa likod namin, merong ilog at saka nagbibingwit kami ng mga sisda. Ano ba yung mga nabibingwit natin din? Mga, yun sa Tagalog, dalag. Sa Bicol naman, talusog. Ano pa ba yung ano? Ano pa ba yung mga isda na nakukuha natin diyan sa Bicol dati? Meron pa tinatawag na merapina. Puyo. Hindi ko alam sa Tagalog kung anong pangalan. Pero naalala ko tuloy yung mga laro-laro kami namin nila Maruha diyan, takbuhan at siyempre luto-lutuan at saka masarap. Naalala ko tuloy ang pinakamasarap na pagkain diyan, yung tinuktok. Ang tawag sa Bicol, pero sa Legazpi ata ang tawag, si anong tawag, nakalimutan ko, basta sa Tagalog, yun yung laing na ang balot laing, tapos ang laman niya, yung hipon, tapos mga nyog, at saka masarap, may luya, walang kamatis, luya, bawang, ano nga ano yun, ano nga yung, apoy yun din ba? Si Fred po yun din ba dyan sa inyo? Ah, pinangat! Ayun, thank you, no? Pinangat dyan sa Legazpi, alo. Pinangat din sa Tagalog o sa Manila. Pero sa Bicol kasi, ang tawag namin, tinuktok. Lalo na dyan sa Magaraw. Naalala ko tuloy yung kapitbahay namin, si Nanay, ano yun? Na nagtutinda ng tinuktok. Pero masarap na masarap. Lahil maraming gata. Ethan Muhi, good afternoon and shout out sa mga taga dyan sa ano ba yun? Anong cafe nyo? Starbucks dyan sa Estancia, Metro Manila. Pareho daw, pinangat din daw dyan sa Iloilo. Pero Iloilo ngayon, magandang maganda. Napaka progresibo, walang baha, may takbuhan, maraming, ayun, tinuktok daw. At saka meron pang shout out sa from the Philippines mula kay Ethan Mui sa mga staff ng Starbucks dyan sa Estancia, Metro Manila. Pasig ba yan o sa Mandaluyong? Hindi ko alam. Pero alam ko na nilabunan na mais. Yan, masarap din yan. At merong patos sa dahon ng batag. Ayan, yung dahon ng saging, ano ba yun? At saka mayroon pang tinatawag sa Bicol na biniribid at saka balisoso. Ewan ko kung anong tawag dyan sa Tagalog o sa Bisaya. Basta alam ko, yung ginataan natin na hinulog-hulugan ba yun? Hinulog-hulog? Something like that. Ang tawag, Pasig pala yung ano, estansya dyan sa Metro Manila. Ang dyan sa Starbucks, no? Kung saan ang pinakagwapong barista dyan na si Ethan ay laging hinahanap ng mga customer. At pag Disyembre, marami din pamasko sa kanya. Kaya, natutuwa ako. Oras natin ngayon, 52 minuto makalipas po ang 3:00 ng hapon at patuloy kayong nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipino 92.3 FM 3ZZZ. Ito naman ay para sa mga senior citizens na nandyan sa Calabanga, Camarines Sur, lalo na ang CHS Batch 77.

Saging nasa ba? Lahat kasi pinapaalala sa akin ni Marua ang masasarap na pagkain dyan sa Bicol, lalo sa Nag. And shoutout kay Angela, ano to? Garbida, Benigno, good afternoon to you. Lapas Batsoy naman dyan sa Iloilo.

naman mga taga CSJDM Bulacan. Ano ibig sabihin nito? May mayorang nanermon sa gitna ng ano to? Gitna ng basketball league. Bakit yung laman ginagalit ang mayora nyo? Miss na miss ko na talaga, Malu. Pero nung huli kong pag-uwi, Malu, nakakalungkot na humingi ako ng nilubak. Wala daw nilubak. Imposible, no? Sa mga pagkain din. Hindi, kasi sinasabi ni Malu lahat mga dessert, mga pamerienda. Yung daing na abo sa Bicol, parang sa Naga ko lang nakikita yun. Trending ba, Anton? Shoutout din kay Nelly Almazar sa mga taga-Magiraw para sa tinda ng Ibos, Balisuso, Binogtong, ano pa ba yun? Dito po sa Magiraw, Camarines Sur, mama ko po ang nagtitinda. Sige nga, Nelly, ha? Pag-uwi ko dyan, hahanapin kita at bibili ako ng mga sinasabi mong mga kakanin. Medyo inabot na tayo ng oras, mga kaibigan, at oras natin ngayon, meron na lang tayong 4 minuto bago mag alas 4 at kayo po ay nakinig at patuloy na sumusuporta sa atin sa Radyo Pilipino 92.3 FM. Maraming salamat po sa ngalan po ng Filipino Broadcasting Group kumbaga, headed by Liz Honey, kami po ay pansamantalang nagpapaalam sa inyo. Huwag niyong kakalimutan, sa Biyernes po, meron pa rin po tayong Radyo Pilipino mula alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. At sa Linggo naman po, alas 11 hanggang alas 12 ng hating gabi. At sa Martes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. At Merkoles, balik po tayo dito, magla-live ulit tayo sa FB. Ang oras natin ngayon, 2 minutes before 4 o'clock. Sa lahat po na nakinig, umantabay, maraming salamat po sa inyong lahat. At lalo na yung mga pinsan ko dyan sa San Diego, California. Sa San Miguel Bay lang daw nakukuha yung abo at nadadakop. Tama naman. Nelly Almazar, thank you so much. Sa aking mga pinsan, thank you so much. God bless you always. Ingat kayo lagi. And to all the people in Melbourne, thanks again for dropping by and listening to our radio 92.3 FM 3000.